ngakaphela ngeke mfethu yazi umfazi usedla imali yami usedlala ngami phela mfethu sengengibiza ngomtsitsila awu ngeke mfethu phela mina ngungqobo ufuzo.